0: Eya, na imimi
1: wametupona
0: wana ijo na mijijo.
1: Na, mbaka tani baondi chuo na mumiji.
0: Mbaka toji hao miji jomurarejo. Zakanaka baba gunchari. Waro galangi pona poti mudurire nyumuchizwa ngomfonimo. Zakanaka tinobonga shukuru ngokuti fanyira komaita. Waro takushitofungisa ta kumpiri mushino shirongo shikabora.
1: Hebe ngataka ukashiona ngashida kuwa ishirevu. Hapana wadula. Ndiyo teka chikandwa cha usenga Isaka. Waduda baba guru kwalo. Ndiyo teka ishtatu kutishumfana cha matualisi ishigurumbana. Waduda baba Luka mashati. Ndiyo teka ishirongo mune kumisira kutishipanga shidoku chabula nchou isimbe. Hapana wadula.
0: Shukana kanini jonda teka ii morongo muna jadu huambiri. Ya kutanga ngwe kuti mwana wa mangu anopeja bana shingungota ijingiji ya dohwa kuzoti mweni yondateka ngwe kuti ndainda joni kovona juau ndavia kuno ndavona ze juau izuba nukuti mweji ya dohwa kuzoti ndafura bachi huende ushiripo imunazi kare taipona ngomiji jomurara izamu tese taimwa zamu kare shukana katino bonga shukuru shikoro ngo kuzakuwa itamushina shirongwa
1: hedi zinangu di nando yishongi shikoro tabonga mwesi urakale mapurukida shinangwa chua chongano indi umbilikira shukana ito nga jiseo vana wazukulu wakule chiziwa wa chini ngano chini umbilikira chini shukana ito ni yuwa sulane zao sulane joshoni zinangu di nando yishongi shikoro
0: wenga pandeku imazo mshino shirongwa ni John Sacramento trikutiko muri sana imzwa kanaka
2: Ijisu na imimi, tinobunga ija, numbirikira.
3: Zwagato zwakaitwa.
2: Indio.
4: Chikarahwa, chapelabani, chuchikwa kwata.
3: Ndaramba.
4: Wapembe.

0: kuda kwako. Kutenda mbeto ndima chakula shesha mzu wako mahala kuti. Wanazo kudiskonfiari mwamnako, mukadzi wako, okura ngada ya pisika pizona, kufini ingida zaka shata. Kwa ndi waka garoshoni hako, budai, munda uu au kawi matere yako, auna matere, iya uzomeri zobo wa mzu uu. Wanekera watenge se mwana hate kwa ndi diyo, budai.
1: Lilipo dombo lirese laida kunyenge chena shwido?
2: Na kunyenge chila wapa dokovo. Ngokudari, tabia shpate sharapu. Ngeji manuita shkulu kulu nungpua mbuo kare. Walikusia mundu wakarira mimba, naka kulisa mwana. Zviju wano chivano udakundi kungkua mbuo. Machapike jandango vandu bachinandango. Nikenga ukesha wada ukesha reati. Ukarewa. Si ukarewa waka yopike jale umkati yancha mbudi mwanayi mkati wenga u.
1: Nungkua mbuo yunga uwa.
2: Shopera. Mwono ti nganganga na hena basi, nganganga na hena. Ngatoti, nea chikazi kulovola, waka lovola. Manela shukulambana, shukulambana, shukulambana. Neo mamuzi, kuno wana vedu wanukula wananga. Dato, kambo kula pamisha pangana. Wakati wa muu, pamisha pangana. Shaka zopera, wenda kumwe nivu. Neka tatu mtu, nula voko. Soki, shabasha na wakutu, wakutu nga mirango, ndadaro basi. Ngatoti, wakaita na alianza riesi na mpombo. Aviti, kukuti mwana uu, wato jipa naena ena wale wale, iyo kuno sofa usho kadari, inikaba kuno sofa kadari, wunao papeyo nukuita ushwane italo, shino sofa antango jinovi ya mkati mkuti mwana uyo gano baiko mangwana, muzu waka ushakuru ushoni, puriki mwana uyo moshpiri uya sifosa asha inga mundu wa ushoni, asha na utora mayo waki, wakatolo gana wana visatule, nyo muda mkati wako, heshe jwa bashin muda, kupinda wana wama doda, labari po hawa.
1: Kunanga kuti, vatezala wakabatana na mkwambo kale avazimu.
3: Ya, vatezala wakabatana na mkwambo kale avazibi wakabatana. So vona vatezale waruku sukwevelira. Mkwambo kale ashilamba ana shuiro jukulamba. Ngenya ana shuiro. Arukulamba ndhangu. Ena ruku ziziva kuti. Ndikatenda kuita zivanodali vatezala ava. Nova mwene mangwana ndino sara nondhangu mkwambo mutsha u no ukama hwake vanozuva no shiviti mimba wakavia na yona takalela ntusu mwana ukula wa mshaluka toperekita zvese skola zvese nyamasu ubudilira pokuha uda kutola zvese kunobuda zvendhangu mangwana u okale rikulambali anashwire jokulamba ngato lambo wakadalo kulambisisa mesho aso chodavira chiri chese apa. Ngavale gere wona, ngavaite zvese kondoyo zvevanodalo, nzvavo izvo.
1: Madoda, muda kunyenga chira vakuvedzengwa?
4: Nada, ndinoda kenda kuna kati zvale kuku. Vatezvara vakunanga kuti ndina ndifindoga apa wari. Ngozvo vari kunanga, kulangarira kwava ndifindoga, mashivandikana vafevoga. Kungumavonero vandikana vafevoga, pakuri kubatanidzira chiro muntu chashikadi. Vona vana bundu na kupa pachipa pokichi pachimo chao vana bundu kuti mashishi mkwambo uu mkwambo mwenu ndaizwa na naena nukuhandiena nyamasi ai andika na avie si kuvia podi kuita mashikuna manera akona ovona vatezvaleva gamara buya we wala buya we apa. Sinanga variku zvibata nzvakadi wakaposa mwana wavo mazvisangi yakabatirira kondo
1: ngazi
4: yakabatirira kondo kuna mwana rume uu wakatangali dangani vajimu varikushuna shuna mukatimo ngavasarubuya kudalo kunada ngavasekonanga mezvi kutepa haitisu nozvizvira kuti mwanangu wakaposa izvi izvi mazvitisu mukati mwedu muturi kuona izvi nda zvikwani kuoneka kwancharazvo. Ako vanga vuva kudali kukarangadza vapi kubata chiro mukati modange momo azviti ushoni nada. Si vari kusunwa sunwa na chokwadi ngavagume vabuya nomukwambo kuti iwo wakaita mukwambo wangu kutanga machitiso mukati mwedu muturi kubata ichi kufa mumba mwako. Ini ndingopo ndavonawa.
1: Zvasika tishiti.
0: Vachienda mondomo kuenda kobuya nomukwambo wawo si zviri zvona zvavari kubata nzvakati. Zvijimu zvokumwana zvokumwana nemukutanga uu zvokutevera mwana wazvo naye na mukwambo ari kuzvibatavo nowe wona anozvibata voga mukwambo wokudika kuyako zvinanga tatezvara mimba yandaiti uya nchangu asi yainga yangu yainga mudoni wangu uya waromba muno mukuvava mukwambowo ndivona atezvara vesati kagara pontopo kuti adaidza nomukwambo uu

Amuna nkulu masanta vwa mala goda pabanku dzulo mwatanya katao ya nguliri katao katao ya nguliri katao kupi kweku. Masanta vwa mala mamuna nkulu tangbira feshta lemwe sona tsins. Anapiana nkabi funa kufata funa jibia wanapiana pata borosa kabi zero mwatani. Mafesta ni mafesta ndi, mbati jeni nandida.

0: Mangbana nodi mingwa kacheneso mpurukiri unodika uradio Msambiki itavia no masoko makuru ngondi mechindau. Zuva roshima kumaviri na nomwe mwejunu ndona washiko wegole roshirushiviri makumaviri na matandatu. Musolo o masoko edu. Vatunga miriri vodroba roshitonga loga lo Beiram, varukushina sivira mukati mkunda kuzopinga matongonda omvula nyamwaka uno. Mambo vomuno provincia Sofala Valorenzo Buglia, varukupeka jantemejo, mupiki zano o mumbo jochichete jina jina uti, jirukwizi hwakaya. Carla Kumbi kumuchini jombepo, Jose Manuel, kumakwanganeja, nukumachera mdenga. Droba lukushitonga lo Galobeira mukati mwa provincia Sofala, lirikushina sirira ngompanda marhu mukati makuda kuzopinga ndambi kuzobahwa ngomatongonda omvula nyamwaka uno, kudaloko mkuvu omatongonda omvula ukwenda uchisedera. Parukumi mmenengwa kuti kubeuhwa mushashairu jinopopomesa kumwa dakala mjombe guru imabasa mamwe arkuizwa. Nenga kuvereketa kuvaita, mutunga mirire vanovonerera ngo urupambandiri vasande Carmona ati jese shirukufamba ngo mpanda marwe pa mkuvu yovaida vijana na itisu Radio Msambiki. Mukuruwane uwaru wapindirira shinanga kuti kuna maitiro macha mukati mukuda kufika magaliro okushata kana kusandrujika kukunja jese izvi mukati mukuda kuponesa kuna vantu. Vakumbiravo kuti bungano rinopona mukati mudhorobha Lobera ludikana kuziva kusheja mbwani ntambo nokuti kufunyunguravo makwanja anopopo makumwa kuti ifambe ishikana mpingo mpini. Vasande Carmona vapindirira vashinanga kuti matongondo mvura ogumepo atizodi ntango mundaunda uno imukuvo kuzvinasirira ndipo ivona nenga vamwe vanoshanda padhorobha rokutanga loga Lobera varikutanga kuita mushando kuda kubesa kuna bungano vashikumbira kuti bungano ngaritevo amwe mabasa anobesa na navona ngatizwe.
1: Se for eu sair daqui a ir nessas zonas onde encontrar pessoas a trabalhar, tudo a olhar para essa época chuvosa que nos avizinha, estamos a fazer o trabalho de abertura de valas, que é trabalho já constante, que está sendo feito, abertura das novas valas.
0: E isso tukutanga kuna silira mushashairu jinopopomesa kuma. Tukucha, uhwalu kuti kuma idikana iyu nogwanje rukupinda kwenda maji makulu, kujombe. Zvotinodavo ibungano pa umwe no umwe mutundu vazwanane makwanja nopopo mawe yakumwa ave akashama kuti mvura yogumepo kuti maina babana viyani muzovona kumwa yopinda akushikalipi kuzwa kuti kuna ngozi vantu vatohwa ngokumwa tozo kuti vantu vazalihwa zvinozotinyangadza pamukuvo ndoo zvinozonesa kuda kwenda kutakanyura kuna vantu. Mazwi, avirketo ngo mkuluwane anovonerera urupambandiri mukati mudhorobha Lobera, Vasande Carmona. Zvino, ndinodainja mozeshteu, nomdangandiro masoko.
2: Enepi, ndimushasha kana baurwa lomushando chobasa na mwino provinsi ya Sofala. Lirikuti, geremo kana lupaka ikon, lobasa, lakaiso ngomushungu muna sho somana, vandu, ndivon, vaka vipu kana vaka wanika ngonshama. Akushikali ipini kuloko shaka kumushanji mabasa.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Nguva jirukwana kuita gumi, gumi romsesa romsesa muviri. 10:12. Mangwanani odemingo. Mangwanani kuti vambia vari kukanga kanga vari kuashira mkwamba vari kuvia kuvaona. Maidiminga Mateo zvakati mwenye henyu vamudoni muna mkwambo kwae. Anoziva kuti dimingu lingakwana dikana kwenda kuvona vambia. Wakabatira uchirichese mnyala kuti vambia vagwangule. Akati mkwambo ndinae kengwangu inini imbava. Zvakaita mwanangu inini.
2: Ini ndini dominga shuao Mateo shufuna ndi imbi nyimbwanga. Woye. Mangazi yako ni mwanani. Mwananga iwe, nompadi sembwa na mamuna ninganono itai. Ndimbava ngana ife ananga onsene nene, nunka sembwa na mbava. Iwe safuno sembwa na mbava, mwananga unatabuka. Mwananga nduwa kuipa iwe. Mkazi mbava, iwe mbona kambo mbavambo, mamuna nga kambava. Unaselu kapatiziko inu mwananga. Kamane, dwe mbava. Kamane, kamane.

0: wancha ku shama kunyumbe ndo na ndo wancha wei na nakatia ndo dokala na sona dakala lini hili nani ndende kodini kuspira kutintumke kugara meishu mkuti shabaka nangaru shaka fambirana na inini mkuti kulobo huko kutanga uvia ulambana aspikado atao nini ndamwe muli dhavo nina ndinao mjimae mkuti ngonya mkuda kamali wakatora taina unanga wana ndina mwanangu ndo nanga kuna mwanangu kuna mwanangu wese ndiye na ndo atao ndo vya nanga kutinolula zuwa pala kutindibie kumka uzivisa baba batama kuna ngangi muzi wa shama ngeni atao ndishona janda fambira I papa
1: zakanaka kunanga pano seke swana kunanga pano masoko alikubuyo kudakaja vantu vachiseka
0: ate zvanyanya kumbitola nini kutindibie kuspira mezu Ivona valema pambi.
1: Valema pambi.
0: Ah, valema pambi.
1: Hapana zvakashata kuti munhu wese anenda kusvipira pautongi haurawo. So inotongwa ndhango yaenda rakodini kuidira paumwambi kutonga. Zvakanaka. Hatinganangi kuti pagari kuri pari zvakadari nose wadoda. Madisana.
0: Ah,
1: ino akakufunza kuti nini ndeiroho.
0: Ah, vananga
1: ndapedzana namamunango.
0: Ah,
1: ndarashwa.
2: Baba.
1: Unomziva mwanarume?
2: No mziva baba manemu.
1: Masungi sana kutumoda kugara mishu.
2: No daso. Kada wafineta shosho zulo.
1: Zulo kile gerenyi.
2: Zulo mkada kuhira. Kale mapamvi baba manemu. Ndaito chano kutomfunchanyi. Nyoka ida nga yaka gara kudina. Nito zive angu.
1: Nyoka yaka gara kudina yaka mbundi. Tuta ishibara mwane. Munda zinyoka yaka gara kudina. Nga sile gerenyi so. Dosule mpoti basa kushuvireketa zvimasoko azana chadi kumazwazvo. Kwagatenga bezi watende uko na mpoti batabata zvimutundu. Zviregerei kudii? Hadzisa ne?
2: Dazvizva baba.
1: Watende uko.
2: Baba
1: ndapo. Andidi zvakawanda ni. Mazoroji, nyinyi andidi zvakawanda. Noda kuti mumu mukorondhani. Shinoda wena ushimuzwirawo, shinoda iwo shinoda mamunako ushimuzwirawo. Inini ndadzodza maki vakafakari. Makatopana chimuna wanaro mushwe kutundurira ndata abwipo yapana chindira chozvi garani kushoni mesho
0: walivatezvara inimi kuna kuda kumukova njo kwenda kumuita matezvara wawali anoda maningi kuhakavidi kumukwamba okare nomukwamba wanofu ndikamuona zvemujimai wangu arikubhuya zvino munhu nababake mwana ngokuti mwana wakura izvo zvinodakarisi ndinomuhwiri chavini ngokuti fishadura Nushavi na inini mazuwa. Akula kenda eno kusekirana na mkwambo weni. Kukuvira zepangu. Isha azudakala.
1: Wakaita zondozo eno ndarashwa wawi ya zepangu. Wagumani ngula
0: shiteko pangu. Imumuivo. Wakalambalo mwanenyu pazulo. Nyamasiwe tambe amsekira na ina. Wakashupa na ina mwanenyu. Asimumu wakashupa mwanake. Ndiyena wakashupa mwanenyu. Wakalamba mwanenyu ndimu. Akula nuwe mumu kusekirana na ina. Iyena unduwona kushatenga mlovozi. Kuti zvikuitika panyika pano.
1: Ini ndandina zvondozvo.
0: Mukaonana mudoro muda kutengerana tarapesha, muda kutengerana limorada, ndoonekanga ngaburutu ndini. Faza konta muzi wanda sala naona, ndasala na marucho. Wakicha kuhasa jandiena, atawisha ndizvidi.
1: Ini ndinobonga iwewe watoguma kuti waite mupambo wangu, ndinobonga ngo huyo unawo kuti wondowa nangwa wakalambana naena. Ndakatomuziva ngo nzviku yondhangu. Vakawana nangwanja, perfume yako na Jose Dimbro, tokuchena basi. Wato gumande tato gonda ndatoona baba pondopo womazuruti korondai mwanangu nomzukuru wangu
0: ini nina ndime ndangu
1: andidi kuungwa zvana wakandira kunanga kadino tengesa mabadzi kuti mabadzi ngaka kwanya misha yako wakananga kadino tengesa mabadzi regrand mabadzi mafisha
2: dazvizva baba
1: pinda nangu ndina edzo kwapi vokwapi andidi koronani mtopi
2: baba Deda kumbira nyama dzavo ngaambe kugara plemenjo ndigare mweje hangu ndichizvona.
1: Zvinozivika ngoma munako. Mamunako ngano zvinanga zvindozvo. Kana ngadakutora nom, ndakutora mukadzi nomwana zvese zvese nyene zviri kurambisa.
2: Munosamba.
0: Ndananga misha yangu nuwe yo shukuri yesiana. Ndada gwasha numiti jalo. Ngavatipinde teche mwana kongwangu ini. Ungatambudzika ngei. Unozogara pamusi pangu chinangalira kai kwako ndaye mwana. Ngapinde tesi. Yo yana walo ichini fija imimba wewe mwanangu huyu. Ntao nwe hama na hama. Wana tamba vesi.
2: Atamba. Oh ndazviza.
1: Ntao nume tulufunu mpambunga ii kuti ndo garande gapan. Baye je kunja mshindu musirawo zvese zvese.

Ratwiri mukati mungozvino izim. Latsinga ndiri mukatizim. Richikon. Namuzo pira. Kuma hamba yachikumi. Ratingaranga mukatizim iem. Ona film. Adamu. Wadumbira makosa. Adamu achemkengizira. Tsama yama gorum. Mukati mukatizim. Mukina mapidim. Yakatizira. Makumani. I'm going to go to the hospital.

0: Zvakadeva purukirira vanogara muRadio Mosambiki takwanisa kama kufunungura shirongwa ichwaldo mumbo kutanga mumbo mtetembo utakwa kusiku nyamasi anonzi ntwakadi Raymond Demosi imtetembe ntwakadi wakava kamushubulira mukati mu mpikizano mumwe opano pa Radio Mosambiki mpikizano kama unozi kuimba sofala Raymond Demosi ngatitanke apa kubuya no mumbo kutanga respecta sposa di dono nukana kama kurele meja mukaji owaveno ngeni mbuwa
1: ndaka langalira kuda ndefamba mgwanja ndefamba mgwanja sempe ninokanga ndofamba mgwanja mbatu ndofamba rumu itusu majovu wali uunu ne potino gara acharangali jizumweni acharangali jizumweni so potino gara sotu nubuwe nda shuvana kaji Ishwana ngo shushu kitika maningi mazona matundu mumo. Atifiri kuona manakati alwesa sikirira.
0: Mabuya nto ima kama.
1: Ntango, tunga kutu, atekita, si tutobuya, tunga tuto ima ponopo, to dali njeja. Ujana mwa, jakumisa kuna mwali, jombea msidati, ne? Mungana mwa, psst, psst. Dali njeja.
0: Nengu te njira imbo, nengu te njira mbaka ya.
1: Ntango, epa, kasono finoso, a gente que só no gomcajo ovenu né também no vana também o
0: amanhã
1: o este dia no último manacaji jovem gente que ona atkiri mas o ona manacaji o atkiri por causa de algo
0: mudaninho
1: então via a gente que só porque às vezes diga que fizera pachangu ni mkaju wangu udani
0: njwao chamari changu
1: chamari changu ndaka nzona ndaka então por isso ndaka sho nada isuale
0: isuakashata
1: Ika njujite mumbo, noimba, kutukuzivisa wakuna, anufija haku kukulikira mumbo, uchicha wake, anufija wake, sika viju wake wapa, mazi shaka shata.
0: Tengada kubuya padeo kukamu ngondaba jemumbo, ukanangoma iwale, ndigada hapa kuita kamu ufaninisu lukare kuya, kare kuya jwenga ya waishu? Majibabi ditusu, tengananga teguru, kare kuya. Ufamba mujimai, ufamba kamchimusikana. Vona, matenchiro inga ona ondo wea?
1: Nato. Na, esiana, akasiana. No, nino langalia nini mugole no 90 iseti. Ndinga indashimfana dea, ne? Maichekule buya. Gapadala po tukota. Chita indio, ha? Gapadala po tukubuya, sijisa. Venanga, ati vetufunya kuti, nozukulu vangu, mwanakaja, anuluma. Atete vusi maji chekulu
0: kurumisa
1: kudini wana kaja nuluma imu mchakaterera pamulebalu mnususiva hiti kubuyatusi wana kaja nuluma iungaleba unuona matakonyoko tinginika kwao jenga zira zivei buya wana maji chekulu atete vusi maji chekulu nyoko ina matako mesu imwandina ata vei buya kuti iwewe unika kanika ushirele meja Jiro jiva mweni. Ate, nilangalita nini, ate ne, maji nyawanji, maji titiu, kipeda kuchada. Kwe rejo madoda.
0: Dizono. Kukachukua na pasa.
1: Kukachukua na pasa, nini nda kuchada, nda sida mwana wangana. Juto fama ngo kwanjiro kushon mimi. Agula wale, batomini ngo pisi pisi.
0: To wanano mkwanjemo, nipelele mkwanjemo.
1: Alipesu, juto shasha wea mezimu, mwuzi kusa pa mwana wapa. Nanti ndaona mwana wenyu kamuleje. Kuu